0: ka nga ngayon niya di arita di kaleging to sapong rejata rito mayo ma to download to to download niya gamba to lagu niya Metallica mene naman niya
1: ni Jess
0: bedak di niya
1: leging niya apu sapong po pegawai tu na
2: sige amay nga rata company download utay yo kanya de bayar neh company kemayar tang ingat company nyedia ke PC nyedia ke line internetnya kena kita yang ngerja pengawa ukai kena kita download pesan anan download nga rata company bakar rata kita yang puto hari kami bak YFM
3: kita jatuh benung menjengkuh.